0: mune se customer bia nche da nya right de bia sa dentia me kasa ne se obi o ha obe se da ba se obe de obe jiji o ba dia kan kasa bi se customer is always right ntino nipa ne ba na obi sa we na o ye we uma obu fu ka kra bia na se oyi bibia enso ani a na se sa bro fu na mo kan customer is always right na na mo mutri ma yo mo de ti me de na enso so sa ansem no
1: customer de se all right so yeah we can have with it na bibia ojusi ka yo na oko se ne oni ne ni ntuka bia so o je na
2: explosion with the hottest DJ DJ Peely in the mix.

0: kosia bio obenya bia to on ho watu nantu wonta bene podi enwini ani kosia nom ne mpatamu a na no kosia mo afre sa nyanya kwa nkukusia sesa dwuma no abua fae sokran ya dia ti papa ba ko no na oto duro bi pa ho ono nene waye agent a ono ankasa na no ye dibi maka sunday na ndra sunday nti guka de ko na ho so de ko enti ye mame na mama tiase elder anase dikin na obwa dofo ni ade se wo ho enti se wo pa ba mu he ba me se ye mame ya ma afo anye ne ba bi ko ni fie ho kwa bi sisi a before ade chi be duro ho na won ma frefre won mu a e ko fie ho no ye di kakra koma no ukọ ho ko nsi obenye bi enti se won di manko wo ko nsi won di manko atuna na na ko si bi o ho a ono ajibi e ho obenye bi ato e ko nsi a me pa chao asad ho baza enzu wo atuna ho a a obenye bi ato e wo atuna na na nko so hene ne ba baza enti se wo ba bi ti se eye atoko mpo ko ska sua nwuma se nom ne mpatamu anda se nsesere so danyame dan ba bi eye ajimankrom ene ne mpatamu nyina no betimi nko ade a akoraba onua techi wodoma nsesere so
1: explosion with the hottest DJ Peely in the mix.